0: Quasi a suo auto moimo.
1: Jam kavahu 4 menit dong suwab it pagunto ko. Kakal po mimpado go, di tiba bazan panakan hozo, tadaw minggu. Om kakalus po damon mo pamahavan telepon, nga pagudi ho, pahumusok piti pason, mazaday TikTok, kapivosyan oy tambalut ko, kaditi mamason zo, tabi, kotobian, tadaw tama, do tadaw bayno ka, kuma di apa ko ka ilona, lona oba, to'y ko iasak, kadi, kadi tambalut ko diti, kotahuadan din ako ginavanu, do'y dagay, kadi tambalut ko. Pason sumusut isay kamanta day da TikTok po nagi notoy mo kumanta di Meg Norin mamasonzo kuma di mamay Jonis Mansatil ka kotobian ta daw apa do ta daw bayno ka di Meg Norin ingka nagi Mary Stella Liu kapi po siya ng suvab tabi pibasan ka di Mary diti mamasonzo do konsikan ta daw tapa kuma di Savoku ka i Michael Wong hansando pengongaw kyo hansando pengongaw diti pason man tadi Mary i IM Mac nga mamason nagi diti kapi po siya mamasonzo kotobian ta daw ama kuma sa Viavi mohoing kusay imaso makinungaw diti kusayimban boss kadazan dohong suvab diti kadi IM Mac dadi hono vokon pason ni kohombus ko maza diti TikTok id Saba VFM dadi manemozo kumahavan telepon kinungaw to ko isa datiti kopi vosyan tabi nai.
2: Hello kopi vosyan dadi aw DJ Alice.
1: Hai kopi vosyan nong suvab dadi aw
2: kot lo suaw.
1: Ano abal no?
2: Abasi no di.
1: Ah, abasi kyo. Ba, dadi may no, isa yung may pason no.
2: Pag-uwo kumadyaw, oh. Gantay po lang nagtano.
1: Katawadan.
2: Ano po, nga VDG day no. Nagjadi nga VLAC pa, konsikan ng kutabian no, tadaw apa, napag-uwo kumadyaw sa Savo, tadaw apa damay no, sanday das ko tamay mo, nga, vili apa, dasang pamagunan, katabihan ng konsikan, nga na lang awi kay da sanday nan. Kumaratang bahot ko, nagaditim rin tim fo, kusya bibi, John Tati, Juan Namiadin, Alicia Moitim, Fabian Santos, Sirilim, Nani Inggang, Dita Judith, Patricia Nicolas, Tensi Nano, sa pag-anakan lo, Biti Michael Mujito, Julia Nonong, Michelle Michael, Brenda Nandi Winsen, Vanida Tony, Nancy Tai, Rita Samuel, Stella Amandus. Nga, vidakingan na igisom dit, pinampay ko no nga vino. Paso no katabihan talaw minggu, tabi pibasan ko mga Diyo, umabit pa nga video, nagyari na pa, patabian ng konsikan na alaw pa. Ino, kotohadan ni Giyari.
1: Kotohadan ni Gidaw Bridget.
2: Oh.
1: Ba, dino ko no?
2: Oh.
1: Bridget Samuel, mantadid papar, kyo. Pason, teko akon ka pason betiti na panga kapibos yan nga suvab kumatambahot di maso makinungaw diti kasahimban boss kadazan mazad di Facebook megada kozo di Josie Mindog Sabina Winceslaus Wodit Oyo i Elizabeth Anjun i Alin Helena Ang Charles Loginon Maria Juhan Johnny Jo i Julia Alex i Mel Andu Peter Gabriel say bagu iti i Jennifer Lee Mobijon i Paul Eric say bagu i Lo Hin Chiang sanguhun makikinungaw takaw itinaw do sina kyo nangan kazo makinungaw diti kasayman iti Sabavi FM bo i Jivili Omo kapipos yan i Peter Gabriel Tovin na pwede nga i Charles Loginon kapipos yan ng suvab di Diyozu katohadan to miyampay dagay dahi da Facebook Saba VFM dadi maza dahi da telepon kinangot ko isay bagiti ya sa datiti Kapivos yan, tabinay. Mm, naputo. Siyaw, tabinay, kinaman bago kya. Dadi, ama, makinungot ako pag nahozaw. Kinungot ako hozaw, matadi, Maria ka daw. Oy, ama, om di edit John, apa kahangadan ko?

0: Ingkan na nong olis hozo man tadi edit John apa kahangatan ko om nagi di Maria kadaw oy ama dadi om tabi ko ngavi papa musbag udah pason kyo maza di ti Facebook isaiti Melchio Miziol Andrang Lobinjang kopi pasian nong suvab tabi pembasan tadaw minggu om tabi tadaw tapa kadi Melchio Miziol Andrang Lobinjang niti. Pason sumusut man tadi isaiti aha i sabin kangut kapiwasyan dong suwab tadaw minggu om pibabasan balakat to sima kuma paganakan tokaw sa viavi ka dadi om manay mo mahavan telepon kinungo tokaw isay bagwiti kapiwasyan hi.
1: Hi, kopi bosian di GNDs.
0: Kopi bosian di Awai Helen Yong.
1: Ay, natindu ni di Baino.
0: Iya, yeah, natindu ko di Baino.
1: Natindu di Baino.
0: Ano abal no?
1: Abasi, Izel.
0: Abasi na gibody te.
1: Abasi na no.
0: Ba, may na po mo sa pasan no, Helen?
1: Okay, katawadan dan di Awai di GNDs.
0: Iya, gano po.
1: Pagbuhu pumapahadi yao kyo.
0: Katahuanan.
1: Tapi tadaw tapa.
0: Katahuanan.
1: Nagi di song, o bian di DJ-DJ do Sabah PFM, yung nagadi na nga pita tapa. Do, kotaw bian menandak tadaw tapa kumadil sa song, o bian. Kuman nagi di Dennis Yang, agitus John Morois, Maris Marudin, Johnny Upin, Apple Eric, Abdul Malik, ang song of yan din na dadi na daw tapa. Kuma, naging song of yan tambahot sa Bavi SM, Zandi Doris Asing, Florence Boyol, Florita Kinagir, Alice Lim, Lucy Doyo, Lucia Bibi, Julita Judith, Emilia Gom, ang kampay ng song of yan di kakalpo do kita pa. Tamangay no, video po to. Okon ko na po tapa ang sina auto ko kapito na po magunan dito. Amin.
0: Amin.
1: Sabi po kuma di kaginawaan ko kapito tapa di tanganak ko. Katobian ta daw tapa kuma diaw oy YYY3Y kyo. Sabo ko pusan ko. Sundong do no kosong pisan kono di mantadagay nga kakal ko po yed po mo ang damandagay ang saan na awasi ko doy no po yung sumok do minamangon amin ang ando sa gigisong katawadan di jelly
0: ikasabitanti mamasong sungira kotobyan tadaw tapa kumadem Helen
1: okay.

0: Yan.
1: Hi. Naputus. Yaw, tabi na. Kina man, vago kyo. Dari man tadi ti TikTok. Kapibos yan. Nang suvab. Kumadaw ay mek zoom. Masilus. Onom nga pa dum apat. Kapibos yan. Nang suvab. DJ kaditi. Mamasonzo. Doko tobyan. Tak daw tapa. Kumatoyin sanan. Ina dadi. No do tapa. Kadi mek mek zoom diti. Sumusot. Inka nagi BMB. Melvin Mel. Mi Brian Michael, kapivos yan, kotobyan, tataw tapa, kadiho diti, Elisa, Irex Ryan Dien, Iana Stanislaus, kapivos yan, Ana, kotoh dan, tumimpadago de TikTok Sabah VFM, paingampay nagi iros na kansirong, isay wago, alamay sa de TikTok tabinay, iJemsham, iShelly, Megnorin, iDinky Alunting, iXavier Morris, iClarence Midi, Paul Ahing, Lenny, ay Melvin Insanpo, Tambalutku, Rosna Kansirung, Mama Jima Lucia, Alexander Dexterly, i Mandy, i Nelson Horin, i Jonathan, i Steven, i Nenek Kaditi, i Krisma, i Lo, Meging Gombolong, Raju, Patrick, Edward, Mary, Lily, Jang, Auntie, Donna, Little Butter, Kokola, Tovi na pwede nga i Ivy Rossi kaditi. Katahodan dia zuto tamay mo na po. Muna ko dong dagay de TikTok sa Bavi FM. Mamihan na pa nga Vokon nga nagiho kahombos ko. Awan kahombos si Vokon. Kaya to siyaw no. Naikot na kazali na may dia diti. Dadi ka na makinangaw tako da hozo. Mata di Leon Majuni. Ula di ama.

0: asuwaw tamay mo.
1: Hi, kopya boss yan.
2: Pakinangaw no.
3: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot din na si asuwaw tamay mo.
3: Kanaw makinangaw.
2: Tumiyamos ka wag mo his ignavo id ka sa imbaan diti. Miyampay tako di Ariel Bernard Stanislaus, inupos di apa.

0: Kakalo sa pa pambus de pason kyo tabi na ko pindot ko zodi ti tadaw ama ila mazon te katanda kon ko tadaw bay no inum ba man taditi songun makikinungaw de TikTok i yo wela kaditi mamason zo do kotobian tadaw tapa ka kuma di apa kopusan ko i jani tampol ka kotobian tadaw apa kuma diaw kadi yo wela diti o masana pay ngongaw i jani tampol diti. Kano bago mo kinangaw na hozo? Kinangaw to hozo man tadi Regina Jacob Tokyo hangad kudi apa? Nga pagwi di ho. Kinangaw to ko paidit ya.
1: Ama, dahit kidung, pain hosok pasinduahan, pain tanam posusaan, poin hantok katangaban montok pagenakan kaupusan otopot no obos inupus tina magabit kuma syurga inupus ama po empus timpu kotobian menandak tarau ama itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom dubong ibu dubong perum onom mantad RTM teman setia anda.

Ingkan na huzaw man tadi Regina Jacob Tokyo hangad ko di apa. Tapi na kong avi montok na kong handi azo timpo diti kusayimban boss kadazan nga mavi-avi no di inumpado iso pa di huzaw kaw ni kumontok di azo. Ay kod jam kasi zam sumuvahi di vaguiti kusayimban it boss dosina. Minsan po katawadan tu minampay ko na kinungaw diti kusayimban boss kadazan it Sabah VFM mantad pa di jam kaapat taong pod minute min suvab di bay no. Gisom na timpo diti samok na jam kasi zam dadong suvab. Katoran na gigina ako ma diyo. Katoran na gigina sa vivi, magkikinungo dahil TikTok, dahil Facebook, nagi tambahot di sa tamoy mga pabuzo pason maza di WhatsApp. Nagi diyo, imasa magkinungo dati dahil RTM click, nagi katawasan si Zam nga padamduwa titik 2FM katawadan diyo. Dari ka nahivay, magkinungo di kasayimban boss kadazan no tadaw suvab, isa ko katimpun na jam ka apat taong padminit do minsu suvab. Dari hozo tovi no, muntok diyo. Nga pagoy diho, insan po, katobian, manandak, tadaw, ama, tadaw, apa, na tadaw, bay, no? Kumasa, vivi, mohoyin kusay, o makan ka, mohoyin kusay na po, nga, kuma, naging avi, di mohoyin tondo, iosang hunan, imohoyin tondo, om naging mohoyin kusay po, nagi, kani, ipanaw, da kalajak, sa bagi, da mohoyin tondo, om mohoyin kusay, katobian, tadaw, apa, katobian, tadaw, ama, kuma, diyozo, hansan, na, balakatan, tamoy, mamantadid, savat, om ono, na, na, kahit nasan, om nagi, nangazan itawasi dan kaposizon dia zu. Dan di hozo tovi nak nengok tokau hozo mantadi anduinitius adik kaupusanku.

Yo papagan na rito duo rin bay kuno na rin om yun dito lir ako na pata pangapunta kara orono orono amar orohino ara hino rin bay kasare to rin bay tori ami api ambului rin bay ninggalan rapi na lur mu ama am juno rin bay sabi nandi pas rin bay ninggalan ama ina namanggaan ku ya hino nang bitara jam ka tu lapat ngopor nga minit olondong ingo nang rayus kuro paga-paga ta kasun mimpong ina yara live TikTok my live Facebook my Suang ko na pagkakata ka sinimimpong in air live TikTok may ang piya ko na live Facebook may ralo na mino arise ko na kawang share live TikTok may ang live Facebook may pagkakata ka ang piya ko na rako na sino pambilinan mo yun rapat pangapuan o ronu ama ralo na mino pagkakata ka ako na bilang ito ra bilin mo yun eno mayar live TikTok may na batikin mo nakra comment ra live TikTok may ang mikapi ko na live Facebook may ra page may ra sabab FM ang mikapi ko na mayar WhatsApp may number 0 rondo siam apa siam kusung tulu valu napo jam kabalu ko napo Masukuan ko na po bilin-bilin ko na nitara no pahaka Maya kira live TikTok maya Maya po kira live Facebook maya Ralo namino ra page maya Rasaba VFM Amin kapi ko na maya WhatsApp maya Rasaba VFM Ya papa ka na po ra jam ka tulu Apat nga po rang balong aminit na po Agaw ko na kaya na po ra Zanisha Kralibong no kotakin na balong Amin tokintok ahondono Amang kita ingat kapira rimbay, itu rimbay itu Jordan Jubilin rimbay ninggalan Nandra Ugar mu apa? Apa kena po rimbay hino pakai pakai kau kau napa kena kaya ra Azanishok? Hino ralibung no kota kita balu amin to kintok ahon dono. Mas kena kini ramon nak selalu nahu nomor rasa babi fem pas hindangan entah kau onsoi.

Apa jingit mo manibuni rapagon manili rapay trukayagan manau rasiruk ruguang ngarapasambaloy ondo tagamin topot abig manabit togomru ina magibit mongoy rasuruga togomru ama suku pupus rupay namo kansayan ororo apa intara RTM teman setia Anda.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaub ra siruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ragula, angibitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon anginum rasungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula. Ang iwitra inan apihah.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manilira pay trukayagan, manaw ra siruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM, teman setia Anda.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw ra siruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

kapisanangan totoong kapisanangan makinangaw riti ka sa limbahan na takawan takatuang taraw dat aminggo kadoon na paramisa datulan dat kaanam riti taon 2000 doon na paramanam miyatap na ikaw miyampay kay Kudoha Albea Justin sumalima mantan Radio Malaysia Sabah FM amiti ako mga orang da kayo sulina dat taluha jam diti yatap na ikaw amo nagi alihuan kapisanangan dat mamaramit aditi taraw tapa mantok aditi taon 2000 Adon na pada manam mantok at takaw id pagundat Malaysia mantok aditi taon 2000 doon na pada manam nga iti tema teka tuluh pamaramayan iti tadaw tapa na po nga sehebat kasih Bapa kaditi metabin ikaw mantok dat manimpun aditi kasalimbahan takaw sinding pamalias manta di sudian lontit piginawan na auna ti lambus sining piruruman manta di doni typing kanaw kinanghat ako.

Atam na ikaw, iti ka nga tawan iti ida pagunda to ko. Atam na ikaw kasasay to ko dot amantong at ikaw tumano iti ka nga tawan iti ida pagunda to ko kito pinaikaw. Maya aditi kopisan Meteorology Malaysia at pinaikaw. Madibot maning garo dit kapag itrasam na tasapo. Antakan ida punong nabawan tawaw kunak lahadatu sandakan. At tungod om kinabatangan gisom dot ajam ko permiso dot tatuong diti kaduna permiso dot ulanat ka onom diti taon 2002 no pada manom. Ya tamen ko tumano diti ko ngayon tawan na montok dot katingaligan dot kasasay ang montok naging mula dot mamalan diti kaparagatan toko dot asangangadaw. Pati mereka sining man tadi Maria Kadau, pupusan amu milo pati lambusan kenau kinong hotokau.

0: At ang nagawin tayo pa malahawan. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
1: Hello, kapisa DJ.
0: Iya, kapisa na nga na kumadi at tabinay, Thomas.
1: Asalo na bulod tapad eh, DJ nga. Kakalkula po yung sarawit. Kaya nila na hindi lo, pitapa ko.
0: Iya.
1: Kaya na pwede nga. Lahi, dintas na tapa ko nga. Inapagyadit. Makaradya ko lo, saan na kanit. Mulok-mulok po kadi. Taong 72 po. Kasuti ako nung pa nga. Ayun pa gaya de, dito magiginom nga. At mangina mo, landi tapa ko hirad. Panit ako ng kami anak-anak, kaya hayad niya ang balot maginom o suha, na po maginom om. Namin lang nagilat. Ay na, ano pa de, dito. Ah, nadihin na nga. Karang ako na pa dito. Kaya talag tapa kalit ng dito nga. Kaya hala ko na di nga, isa na di jalan dat, ninakotong piyade biya di yam. At alam, na kakakal ko yung sambayang, at harap ako na pala dat. Sa nung sol, mga kiyan niya lang daw dilad, magunan sa papinom. Nung isa, ito nga tambalot di kita pa nga. Nupiyo, tako nal. Kasi nung tapak tako to. Iri, numatiyan ang tadal na kulit. Nakakitag ka na makandated ng magunan. Iri-iri, nakakaladahal lahat. Dedi, yung iyang agumpiyo ni Dedi at tapay Dedi ng hino po.
0: Iya, pansi ko na Dedi. Tabi na ito, Mas.
1: Oh, may agal na pa Dedi. Pansi ko na Dedi.
0: Iya, anak na.
1: Oh, mirad na po.
0: Iya, pansi ko na Dedi. Tabi na ito, Mas. Triska, kaduditi. Mamaso na ko kumatapa ko hilo na di syurga apat na hapad daw nagisambay no sundong pia inka na di nga taririmo sarohon ko sa gigisam gisam paimpasi ako langadan aw milo alihuan opus aw o gigina kaditriska iya konsika nagikumadi atriska amitisinig manta di Angelo Muji makiampun ako dia apa kano ginanghat ako.

Manda diti pamalahuan, manda diti kambalutan tako. Sining manta di badirin sa moil, ay apa, kaditika no, kinonghan tako.

0: Ya, tapi kau tiba malah wanda sumusut kagu. Halo, kau bisa nangan atau tuang tapi nai?
1: Halo, dia Olivia.
0: Ya, kau bisa nangan atau tuang?
1: Om kopi senangan ku nagi dai diau.
0: Iya, i tapi nai ros kate.
1: Oh, izau neti Olivia nga don tu di diau hai junau no ko penok ki bos diau.
0: Iya, pon sikono dia tapi nai ros pengkuro senang ik matu. Anu ka ba?
1: Om all senang i bai Olivia nga mi ko di dabai no de masa-masa magadau om. Ki baba di dohongon bai Olivia.
0: Oh, anu di mangai na pakiobat kia tapi nai ros.
1: Om may mo da mo ide masakit ti Olivia kan pada say mo na misi na damukan
0: iya ire na kalansanan ba tapi nai ros ano no no mano pa susuyo karet kapihan dot diti pamaramayan ta daw tapa diti taon
1: om at sa zone ko na pa wali ti bay na ti Olivia nga om hansan ti danga bidi tanak kan bidi iba pada tapa om tina tay nga bi om kuway zo na pa digyato aso na da tapa om aso na tina nga om moza no pada i sambayang di da kasaban da kan daman dom hoing do ay no na di na tagak na digya nga om iyo no pasuzon ko nga bidi tanak do tonto biki ba da tapa om hobi pa di tiyo tanak do om hok pangabi om ada so na da kaso mga sisyo po nga bi o mahoying Diyos ko gumpizon no nakuso nga video tutui ni na mahoying Diyos ko mega ko nakatuhong do mega nakagazo Diyos ko kada pasuzon ko dite hansan do ke sangngo nga bi tanak nga bi sentob di kiba da tepa tu api pasian gada tanaw da tepa di bain no katawatan naging nga bi do hilmya gada Diyos ko tu pinapahabay gada yung ka ay say mo do ko kuwao ulo do kondom da mahoy nga wazon po di doon ho na di gada sa batom nga iti na dago na pa suzon ti Olivia
0: iya harap po
1: iso no Olivia ino no maan ko padhazo do ti sakapay no liti to sabab po nga tadaw na tapa gali may no hansan kang kupogi do aw ko hiyo nga biti suntom do kiba da tapa kiba pa do tina man no kaza dia zo gampizo hoing da na si sio po kaza ito du patoy kay chomok nga pion dom dom no hoing asa du mati di kaza pemandaman do i saw di do hoing do ngot bo nga susa di sa sondi an do mundom
0: iya tepot
1: ini na pada zon ko nga biti tanakam kapibasyan nga bido idios ulo sobya bido dahino Olivia hom nga kapibasyan kung naging nga bido pampinay kudo inumbono po do aso na di gata pa nagay nga maza na pali din sa mayang bo
0: iya ang ponsi ko na di ato pinaros
1: amo doon no ponsi ko kung nagiday diaw Olivia to tino no ko so di ba no do mo mo bos isyao batugas de no na inakikinamay ko manulipan na sa mono daaw nagikano do kubodo de ti dagari ti awo kwato internet da sa mono ti na mapada sam na po bigyan nga katuwa da ni Olivia ang saan do da do senong so no ko do api patugas no kabahikan no do mentan de
0: do
1: de mo tanti mga de no kan Olivia katuwa da
0: nagal na po na kuno.
1: Oh, I don't know.
0: Ya, kaunsigan ko ma di tapi nai Ross di tinudi. Iti Iman manta Hospital Queen Elizabeth 2. Teka iti HQE 2. Kada di tika pisanangan dat mamaramay di tita daw dat atapa. Lima na di taon nga amu na di hinahot atapa dahay kada Iman di ti. Langadan ya hai dit rolau atihat nagi kumadit kidum di tapak dahai kadi Iman diti abana dapat inga konsikahan atu yohongan nasilih nagi desongulun dat tapak adat mengulun dat tanggungan dat tapak kaditi ya konsikahan amu agi gina kumadia tapi na Iman matam nego sinding na sumusuhut. Isa nagi sinding karat datapa sining manta di Obil Mek O A apa kadi tika no kinauhat ako.

Marahiti Pason manta di MM suk isai it nasili na tapa nga silih ko na tapa dito nga senang amin kadariti yapon si ko amogi na tuma kumadya tapi na MM suk Batam ni ko sining na sumusot man tadi Elizabeth Ayun iti langad ku apa karitika no? Ginanguhat ako.

0: Bye. Iti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisan nga na tatuang tabinay.
1: Hello, kapisan nga na tatuang kumadya DJ Alvia.
0: Yeah, tabinay tampulan. Ba tabinay? Papalambus ko, Nuridi. Ano naman nung palambus ko? Kapihan na titi, Nuridi, pamaramayan na tadaw datapa.
1: Saka na pati, ilang-ilangan ko DJ Alvia nga.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Na pagkurit na matihid guminayang at natangkeda na malahing at pinapad imusim ripun at tumina tuminang kaya di mul tapak uham ya iri patina dihidi at gumampi-gampi na him at agay-agay ako naman tantak dihidi talo na tadi ko tiri papat tagihay ti pagyang pinayam.
0: Mm-hmm.
1: Right. Dua pa hinad tinaham. Asaro ko ng padihit. Hinaham. Bapa dahi nga. Nga taan ako na di papakod. Mga ipananububu dihit ibang maranggayam. Ngayon na dahi na nga taan ako na di papakod mga ipangakatit kaswabuan nga tok ang gayo. Namati sinsilog dat nakasulong dit ubuh nga ay patindalo dit papakuham may daw bubuso dim may daw pagungay di dangol dit tulong nga latan na pagyay sinsilogam tantok na pa dito nga maging pangurakam ay apuhang dit kinauhan na taon dit pinamaluguan dit sinsilag dit minamutol dit kahit ani ba amin edi lugo may rin ay tikanas dahi minakandi dungo doon mangurak kitantak dede ham hirin ay tasaro kunapagyad sinda dit et hino pagyahe malahing mahapadi dit nakarikat na hipundi ikaraet dipundi minamarintada iti sabah nga iri na di tuminang kaya di malahing na ikusayam na ipati na di at kumampi-kampi dahil parwa ladagi na pasarod malahing nga purahin pagyadi at narikot naman to gahat na isom di tuminang kaya di malahing na hindi ayiri padi tina dahil di kumampi dahil ay uri kang kuy napasihi ka piya ham kahit talo na taon isam nire tuminang kaya di malahing malahing kukusayam umano na itinakde di kado nga diam iyo pa hindi piyak di dat kahit natangkiyadan nga doon malahing di ay sa di tina ay sa tapa di nga ay nasansara na matihan ti guminay ay alabiya.
0: Yeah.
1: Kahit pag-iadit alay di parikatay na di dat injil di at ilad kampung na hinga katano da kugiadit dito gama di manang kong siko kung nakapiyad na katano da kung dito gama dat akong pa nakatano dat kahit ugama ya ham mungkin dat ay kadi malayo mungkin dat ay laid na naramok bahilad sa alam na tana nga bersyukur ako na kapiyad nakatarima ako tit kabanaran dat ugama dat iti na di at ay nakapasih dahidid napadidid nakatanod ako did nakatanod dahidid ugama nga ago mo na pete tama ang guta dat may dahil panulong kahit manahap na tama wagas tama luno tama rapal rapal kahit na pwede minamumuhe de nga ago mo it minay panulong dahil gumamas de tumuh de kahit ngayon taka natulong ay lalad kasihan gade lalad ya kaysa naging mulahing ang niyayala, ladi marabuat na tumadaw kam niya. Kahit Ang siko ko na dito nga ang gutang-guta na dat medhe panulong dat ang gumamas. Kaya na hit asarahan ko sa kikira na padaham kakaldad hinahit tapa ko itina dahil masatin na ham to koy man kudan na sulay dad gumumpi daya lo dat alpadad pa yung hina ko mo pagyadid ay sa na di lay dadid ay sa at malahing tide ham kahit dia ititidi ko daw nga nakajadi di tama dila tangan ako kahit mangusiko ko nakapiyad na tangan ako dila kahit ang guwang ilo na di mo numad-numad dahit tidid ya ilat karuhang ko nga nakul nalihiti padule miho nga ako namilah dat kahit nununununu tao ngayon may po pangantal-ngantal sa gulo naging may pamutong na katamila hita hila piyad natad ditidi nga kahit sanging kuraw tila pasarili diti wala edid ako na di kago sa may pamabat-mabat piyad ha diyan pasarili ti wala ako na may mamunaw ko na pati albiyad sa dodo tangayin ko sa ika it may kukade nga ako naman mila mamunod ay sa karuhan ko, makiha, kakupal na tanga manangiwan, tanga manangaki at mamunod. Hinambahin ang mga yan kunti. At alahing ako na pagyati Alvia. Kahit umor ko na pagtitinda nga. Arikat po bulan na panditi di at abantalan niti nga. 95 na dit umor ko. Hindi ah. Ang syukur ako ikapayad niya pa yung hinaw pati na hitid hitid ng ka in taluha ko na kapuak niya dito iri na ba'y dahad di pasusuyan nga kahit makiano kumati dahad sinding di Alvia
0: sinding danuda
1: makianoan ko na pa dahad sinding nga kahit alumisan ako di sinding dit. Togyam di sa sangano di sinding dit. Sungkad turali kade.
0: Oh, sinding di mo sa limban.
1: Oo, iri da sirong mo. Ay, pakinungahan ko da. Itinapat, sinding dit. Nga pakinungahan ko nga. Kung kapon ko da sa mga kambalutan. Nagali Abdul Malik, iyo tumas ngay, iyo dansi ngay, isa eh, napairahayaan na makinangot di sinding nga, kapan ko na lang, ikakano ba hit susyan ko di Alvia, dahil tigumi na yun.
0: Yeah, ponsi ko na di at pinaitampulan.
1: May karna po.
0: Yeah, nakuno.
1: Nakanagiya.
0: Iya, kung sigan ko marito pinaitampulan ang bata pinay kamantok at mamupus di tipi rurumanto ko may da telepon sidig manta di Jenny Samuel apa kaditika no kinahot ako.

0: Ikaw, asa nang ba?
1: Ito mga kawinswang toko jam dat ako matalo may aditidati kasalimbahan on toko dat atimpo diti. Ya pon sikaw nagi kumada kayo dit akakalpod amo nakadap kakalpod makinangaw diti kasalimbahan at ako pon sikaw amo agigina kumada kayo.

Ya, terbaik. Atumano di Datu Suhaimi Sulaiman. Mulong dot abay na diti nga kamayon dot idahilo ahiti orang otoko karait diti kaparakisan dot pamamansoy teka iti kecerdasan buatan teka AI nga iti technology dot AI na po nga amumila mangalan diti tanggungan dot kapahabaran nga AI kiguna mantok dot manguhup bagian dot kapahabaran mantok manimong dot kapailan nagi iti kamayon dot fakta data AI sebagai iso kakamot mantok dot popoburu diti karaja jurnalistik popoing kawas diti kepenuratan dot kapahabaran iya iti kaganan dot kapahabaran nga kakal po mamaguna dot tulun to AI na po nga iso ginawo ira dot tulun iya ilan na po nga tumano di Datu Suhaimi Sulaiman karet diti kaparakisan dot pamamansoy teka iti AI.

Ya, kabisa na nga natutuwang kumadya, tabi na yati mantad at hamparuli. Makinangaw sinding manta di ramin masidin langad ku malohing kaditi. Ambah man nung haro kasi komendot umbalan ku popo ni dati no ponsi ko dia tabinay yatim. Kapisa na nga natutuwang ni kumadya tabinay Charles Loginon. Pamason kumaditi kambalutan Jonis Masantil, Jonis Mantahan, Datu Elizabeth Morris. Nagi kumari George Mining, Joseph Batilis, Simon Justin, Clarice Lajibin. Amka Nurdi, kampai ngai na iti kambalutan. Kingaran egi som.z, miampai da pason. Katabian tadaw tapa, tabi piwabasan kadi Charles Lojino diti. Apon si kau, amu agina kumadia tepinai Charles. Apa temen kau, jam kau permiso turu minit ada tetuangan toklat panariti. Sinding pinakeno hadi tepinai tampulan di tino isa sinding manta di musalim ban iti sungkad sungkad turali kadi tekeno kinahot ko.

Yeah, tapi na ikaw, amo ko po rin manan, jam ko po rin sa apat na po naman ang minute at atuwang on talk dot up. Na diti kami na manap, aganap na diti timpo. Timpo kung mayan pwede kayo on talk atuwang tara dot minggo diti po si ikaw kumada kayo diti mamaso. Tumanod may diti live TikTok, maya na diti live dot Facebook. Amo alihuan, maya na diti RTM click. Ponsi ko amo agi gina kumada kayo. Matam na ikaw, hindi pa rin isang kumiyan pero kayo on talk tuwang tararot minggo niti meron ba ito kakago on talk suay timpo kasalimbahan. Kapisa na nga natutuwang, kapisa na nga natmadap hinaw ko padadamot.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tensanan.

aunki na kay ni Vitra inflasi na sauk. Sinuluhon rafa sa endemic ng Vitra inflasi na sauk ratikop nutana na intaran na ekonomi na tapuli am nampulali na tulasik libos nuluhon COVID operam siam na sauk ratikop nutana. Kinawalo na sauk ratikop nutana na intaran na pantatabuhan nu Rusia-Ukraine lohon nu petroleum ama kanon sinumingkot suku ng Vitra inflasi. Siningkoto nuloho pembalan ang pahinuan ra kuliamos pamamal ang petroleum na inibitan ra siningkoto nuloho nu kuliamos wokon.

Mindalo mo pon nga libutumpang na sumuraw ko sa rayos maligag ang maikang. Mo pon nga libutumpang na sumuraw na gandara, mansaroy buhay siyang mo por nga minit, basikal buhay tulung mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, buon buhay siyang mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga libut sumuraw niyak, mindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mo por kalori.

Ya, kapi po siya nung survive ko maday dyan. So, tapin ko nga, Vy, dahil nung bako nung pakatandod mo kinangod ko sa yung band. At ako, nung survive ta daw kay so diti. Ko duwang ko pram duwa duti buhan ko nung duwang ay bu duwang ko pram onom. Dari hansan da, abasi, o tadop di kasadop. O, mabasi na gina. O, kinapasikan nung survive diti kya. Adi timpo di tim mohis pagod ako na ginavo tapunay ko nga vi pagoy ay kata timpo na kangan di sa balay pagun da jam ko anam toho nga pod minute dong sabab dari ka no mohis na ginavo kinangat ako ko so manta di rayon sitim bandaron bunga tahumis.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone ko mahigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundo no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, itisan ko hisaon Sabah. Manahog kalatan, tumahib pibohitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mungumuhig tuhun magigison om nagi katambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi saibu 200 tahong apadam 4 kilometer papampay opod uvang megadokudat Kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna om Tawau. Komohigan kinisunon iti tamangan do Eskom Mazza Pamolisan om kalaja komohigan tinda om daat.

0: pagi ang inovasi Sabah menuidang dahong pagsat.
1: Antur konsol kumayang pogon yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngabi babayno tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, itsuang om habus pogon.
2: Tanu dagay, doin abal kinoisunon kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.
5: Yeah, tapi ko nga biya tutumod, but ako daw makinakuhaso. To, na hay daw, may kong natimpukangan din sa balid pogon.

0: Nasi Asua auto moy mo.
1: Jam ko onom tohong pod minute nung subabit pagunta ko itinaw sa Saba VFM kasahimban boss kadasan.

0: Kopi Vosian tabi Malaysia Madani. Mimpai ko dagoi Johanna Joseph Lokupi doi abal mantad Sabah VFM. Ko paguhuna pa nga tuhu do abal. Papapanaw o Sabah do magi kakavo hang menunda kavakasan toihan do tuhun ngavi. Kapa panaay kalalahan no humavan toy anti buli duvongay bu duvongay padam onom hang topodos mataho buli toy kapaninduahan. Kinango na di tiabal di poingkonop. Tumihambus sa kapalintan pogun da papapantod di ti kapanundan kabakasan datuhun ngavi om balajalan di ti kamuhakan maza da magikakavo o sakaday miyampay nogi di tiababasan montok makikinabos ngavi. Minabos si Vazon Montili dato Sri Panglima Haji Haji Jinor iho na po nga mipahod do hizab di ti Sabah Majujaya ipinatanto di ti tinimungan kamuhakan ngavi do patuduvan ko iso ko zo doid kabuon di ti Pogun. Mantadiho ko piyadangan doid piyahatan katundaan ekonomi miyampay kapanuidangan di ti sukod kababago ngavi di kitayhan ko iho do mamagompi do ningkokoton di ho miyampay do kivaw do katanangan om tinaboy do ginavo do onuan ko zo da do kapanuguvangan tototopot. Minabos si Datu Haji Haji GDT doid kinapagukaban daw do katitimungan mamaga ahal sa sumikul om alumni mahepa ko duvang pinam tu inaso di ti University Malaysia Sabah id Kota Kinabalu. Pason di si Dodi napong nga pinahambus si Montili Balajalan Science Technology om Inovasi Datu James Ratib. Minabos nagi i Datu Haji Haji G moy do aiso do tanak mantad Sabah do duanan mantad do kanu balajalan di Tavasi diho papapanaw o kapalintan pagun do magikakavo o hang di paintanto. Vokon diho kampaino o sakaday kosinan montok kapoligistahan IPT Budi sakaday kosinan panginabasan takavas doid pagun Sentosa sakaday kasianan computer bike om kapanimungan kosinan montok belajalan id Pogun Sabah. Kapay maganan kalalahano toy akta anti buli duvongay bu duvongo padam onom o kita do isohang di kasudong on topados do manguhan di koinsavaton koso do ahal di ti magundonok o manindo toy buli di kapatongob koso do ginavo. Kampay no ngavi o ahal di kapagavit kondasan do ginavo om topiumanan kapaninduahan om kapatazon. Inka no kozo o pinusoto di ba nakaday montili katundan kahidasan om kapagkangan tun Datu Rina Jainal.
1: Buli ini adalah satu isu yang sangat yang memerlukan satu respons yang sangat sangat tegas dalam kita cuba menangani isu ini dengan hukuman denda yang begitu tinggi ya, sebab kita harus maklum ya, kita ada terlalu banyak kebelakangan ini terlalu banyak isu buli sehingga mendatangkan kematian.
0: Datu Rina Jainal. Masa doid kalalahan no tay akta anti buli duvongay bu duvongay padam onom diho tina om tapa tay imimintamong di papap pababaan diho nung tanak diho di kiumul daid sibo do opodong vahu taon na ihan da nakahasa do pinapapanaw do kapagundanakan toy kapaninduahan di pagiso sampuvan kabansaan Sabah table top duvotitik ISO kapapantob ning kokoton Sabah daid pamonan tangaba daid ginisanon diti. Tain sanan da gunon panakaimpon di tangaba do po paintutun do dimpoton diti katambuhusan id Sabah. Tangangasan do taon diti kapanimong do duvangopod maguguhod manonodo o mananapanay kinesanon toy media doid Malaysia, Singapura o Brunei. Minabaw si Montili katambuhusan ko basanan o kinesanon pasayhi Datu Jeffrey D. Arifin. Pamonan kalolay santoy kapamahisan adadi do panangko pangunsub kababago do mamagazat ka nangan diti tutumumbuhoy ngavi. Minabaw si Sido diti doid kinapagukaban do katitimungan na kamoy doid gallery kobasanan id Kota Kinabalu. Pason di si Dodi na po nga binasa di manuno at paintatap do kamantilian katambuhusan ko basanan ang kinisunan pasahi Dato Josie Lai. Minabol si Dato Jeffrey kasusuvo bogisan tangaba nga video kapag ivang do kasivatan tagaso do itsabah do papain samok om papain tutun do ko basanan om kain tutunan pagun maza do itkalalahano diti innovative masadoid kanangan diti sukod kababago ngavi miyampay na kabuon diti pumunan sa pamagunan. Kigunoh iti tuhun ngavi do kalati toy kivaw do pamuandaman di paingukab do mongihokoso diti kasusuvo politik doid pamagunan. Paingkuwa po nga okon kauhan do ahong do kasusuvo mantad habus ikapangumbak do pihumagan do Malaysia. Minabawal si Montili Katundan kamuhakan kabuon spot om abayid economy datu Nizam Abubakar titingan apatut do koyho kosa ititun ngavi do mamalati do toy sa iso ahal tumanod doid kalalahano om ikiguno kosa montok pogun.
2: Program ini akan memberi kesedaran kepada kita semua bahwa kita mempunyai acuan tersendiri. Walaupun ada perkara-perkara kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlaku di peringkat global.
0: Minabawal si Datu Nizam niti dahi dababasan kapibasan nasatan bogisan tawaw duwang ibu duwang padamonom nasu diti katinanan Islam patotongkop Sabah Usia. Tawaw no akinisan non kapaguhu na koso dahi kinapangasufan da babasan iti paguhuy pahabon kuma dahil patotongkop kinisanon dahil pagun iti.
3: Kakal ko po, makinamaw apal ipagun.
0: Apal na po iti nga sumahimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadasan. Pingisaman ko sa do College Tech Mara KPTM do papahab doid kalalahan no balajalan tangakavas kuma doid sa sumikul ngavi di avasi nangasan mantad tatanga ngavi do paganakan di nga sibo ngavi o toindapu. Masa doid magisusuvay lahan do sa kaday om komatan do manakaday no doid balajalan toy pangin.

Tasan dia soka kota Kinabalu do on montok mintong pihavanan tovino koso do idvuhan kotu lumonto. Id pamupusan kinongo vagoy tituhod abal. Papapanaw o sabah do magika kavohang monunda kavakasan toyhan do tuhun ngavi. Kapapanaay kalalahan no humavan toy anti buli duvongay bu duvongo panam onom hang topodos madtaho buli toy kapaninduahan. Inka kane ti abal mantad saba VFM mantad bogisan kapabalan ahal do babayno pinadahin day abal na pwede nga nuhod di Donnie Ijom pinadahin day boss kanasan di Andrew John Goninu. Salam Malaysia Madani, kopi vosian.

Tapi nak kong avi kivariti sok pehan song hamin inotoy mo dagay. Mite na pang anambit dagay manta di Vilina toy Jovita Henry Korut namantad kampung Buayan Pinampang. Papayo do minirupogun i Henry toy Korut bin Sondigon di jam koy sa tohong apanamisa minit dong adaw di Kaniab tadaw minggu ko duwang panamiso di tibuhan ko onom dadoy ho id hamin pangusapan Queen Elizabeth isa ko ta kinabalo mantad no kaya daniti do manu di popoy ho do paganakan Sondigon om paganakan Gosungguy do id nombor no po om mainsanan tabinay walis om kinovanga no gingavi do id sadu om id samok. Aw pa dinayhan sang yan hasoko na tinan di tangotiyagak Henry toy Korut bin Sondigon tumandad pa do kay katandi ho son to pinay ho.

May dato hinasan ka sa Diyos. Susugot ako. Kapayhan song hamin na paniting anambit na gay, manta di Vilina, toy Jovita, Henry, Korut, damantad kampung Buayan, Pinampang. Papayho do minidupagun i Henry, toy Korut, bin Sondigon, di jam kaiso, tahong apanamiso minit do nga daw, di kaniyab, tadaw minggu. Ko duvang apanamiso, di tibuhan kaonom, daday ho id hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no ko yadaniti do manudi papayho do paganakan Sondigon om paganakan Gosungoy do nambanopo om tabinay Wallis om kinovangan no gingavi do sadu om id samok. Aw padinayhan sangyan hosokan natinan di tangatiyagak Henry toy Korut bin Sondigon tumandad po do kay katandi ho Santob Pinayho. Ingkaka na iti kapayhan do suang hamin.

Pason ko yadan mantadagay doid Saba VFM kasayim ban bukos kadasan kumado paginakan inatong kisadan do songhon di kupusan di ho di Hansan avakas ginavot mo guvang timpo ko yadan iti siyono mantadagay.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, terima kasih nga Fia mo. Damay na jam ko. Nam himong po ng 4 minuto dong. Sebab dahil pagunta ko, tumiyamos ako dahil kasimban at ako diti dahil kasimban boss ka na saan. Manta ko pa handi so ay kat jam ko 2 nga 4 minuto dong sebab kung ako do, hotso inotip dito vahong apadan. Jam ko vaho dong sebab na po nga kung ako do, hotso inotip dito si Sam nga padan. Dari itu mayang busi mepay dago dan kesembahan atau kori tiga som opusan de jam ko si zam dong sebab ketahuanan ko matang bahut ngavi i mamaso makinongo teka mintong dok kesembahan atau kori miti hombus masa do TikTok do Sabah FM masa makinongo masa do Facebook do Sabah FM masa do radio patoy masa do RTM click patoy ingko na polahan dia so makinongo dok kesembahan atau kori tiga katuhadan ko madali so tumamihi mo kinungaw da ko sa imbanda to ko dong sabab tadaw ko isoliti mongovang da go do iti i da studio do iti i konti do sabab VFM bahom apa na ko tovi do mamasuan ko ma do tama nga vi do katabihan ng konsikan tadaw tama i tinandak di ko niyab tadaw minggu ko duvang apodom iso di tibuhan ko onom duvang ibu duvang apodom onom. Dari katuhadan kumaday diyazu tama ngavi tu niti katapoy do ano manuidong do paginakan di tawasi tangawasi baham kano mumahi sa ginawa makinang otok do hasaw upos ko di apa kadi Elizabeth Dato Elizabeth Morris.

Ya, so so mentok tamangavi etan ado upus ko diaw apa kadi Datu Elizabeth Morris. Tumay musta ko de sa imba Datu Quality tumay ko ngavi. Mentok dok uniti. Mentok payhan yazu kamay do itia pinhevanan mimbul sa savan sa pamagunan duwangay bu duwangay para manam. Nakanjul itia babasan teko pihavanan mimbul di jam ko pudam duwa pitang sedop di bayna di kasedop bo do idbihatan iti Spain Saudi Arabia idnambo do itya tinimungan Spain nakatumpos dapat goal ISO do goal do nakatumpos diti Saudi Arabia nahantoy do Spain iti mantok niya pihavanan mimbul i nakanjuli jam katahumin susubab di bay no idbihatan do Belgium Iran na po nga ISO do goal nakatumpos manta duduvo tinimungan iti mitya pihavanan idpihatan do Uruguay Cape Verde iti na po nga manjul-anjul po kakal po do manjul-anjul iti nakapanaw di jam ko anom do dong survab diti dadi kakal po do ano iti anda don tako inko o nangasan diti pihavanan diti do dong sebab diti kya jam ko sisam dong sebabay no kanjul pihavanan idbihatan do tinimungan New Zealand nagi Egypt.

Tapi ni kong avi mai hide au di ohan do mengiho koso. Tombo iso tini mungan di tawasi. Doi ogumu nangasan tu ogumu o nangasan di kapatigog do ginavo. O kita do toko kyo. O tini mungan to nini. Kanu manak havan di takavas kumada tini mungan tanga gaso. Maza no di nangasan ngavi. Mega no koso do nakapiyaga do ay sa gul nakatumpos toy nakapiyaga o no nangazan do gul teko nakapiyaga o gul di nakatumpos dadi katundan technology bay no manguhan do mintong do o mangiho diti nangazan ngavi do teko mintong do tiapiyavanan mimbul sa savan sa pamagunan diti. Ayid pompad tuntu no po tu masa do telepon pia vito vit no nga kawasa ka do mintong nga vi diti dari masa do RTM click nga kawasa ko do mintong do iti no pihavanan mimbul sa savan sampamugunan duwang ibu duwang padam onam diti dari yana itia kokomoy do pihavanan mimbul sa savan sa pamugunan duwang ibu duwang padam onom FIFA diti do i dumbo do manjulanjul do bayno diti paham tumne ko nga vikano mo mohi sa ginavom kinangot ko dako samanta ni Winston Sibinil hazaw ko diazu kasayimban bos kadasan nekat finasi aswaw tamay mo.

Ya, tapi kau ngapain no takau manta di Presley Petrus konsikan pergi na van. Dari kopi pasian konsikan kumada tapi na ngavi mingkuan dati kasu van tavanid kini sonon dia su timpo diti vasi negi danong kivado tambahot ngavi dari dah habus diti ikanu menak do ni di kapayhan kau kumai do kasu van tavan id timpo diti kini sonon dia su ingkuan no tu as babahin na diti aso kokito da inko konsuman tavani da habus nga kivado tapi na iman ta masa diti TikTok do sa Bavi FM masam diti pinampang ka nga inko no o idkineso ng nga video so tapi ko nga vi mahansan do kumata pinay nga vi i paingison do idkineso no di asabi kaso do hisudan dari episode no do su ko mohigan hobi na ko sa ikiva do tanak nga vi tong nini kya kada pahogoso tanak nga vi do mamain magigyan na de dahabos mo kumata pinay nga vi idkineso no di itisando bavang teka itisando nuhu i asabi do hisudan patoy o kineso no diyo su baham kadaandad do gisom do suon do mundahil sikapano moy doid kinisanon di takavaskya ngay hop kansananda do au da antakan nga vino do itya untok timpo diti baham kano wagong mohi sa ginavo makinangot ako doon samantan di Timothy Edward Malitam vusak piginavan to nakosunino di piupusan kadi Anastanislaus omni Donny Sipili. Sa imbang boss kadasan, naikot finasi, oswaw, tamay mo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahu tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu it sasavaan binon FIFA mantadi taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga iku mo duvong prem tahu do noko swang. Brazil ito gumu noko zo do nakahantoy sasavaan binon niaga do ing himo. Ino nopo nga di taun 1900 himong prem pahu, 1900 onamo prem duvo, 1900 tu ngapod, 1900 sisa mo perum apat om to vinopodi nga di tahun duvo ngaibu duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tapi ko nga vi ogu mo ko pa han no tay mo ko do ogu mo o kinisnon masam ogu mo vang masam in tim politika in ko na ti dai pinampang ni ting ko na ti dai ko ta kinabalo ay so paminanak da garok bayhan dai ti ko ta kinabalo in ko konsuman da tavan nai han ko papar nga sa pau asam ka idpitas nga mituvong na di ka panang putatan nga nin nata katoto do o asam ka nga so no kaya timpo dito nga inkon po kahansanan da do da kapagavit iti do gisom do oniti modisud kyo ay sa nada kontakan do o hisudan ay sa nada kinisunan di o hisudan do tadaw bay no yun nada mga antako ngayon ko po hansan do tamay mo pero sa saw tako o kumuhigan do tako hobi no kiva i kiva do tanak ngavi tango nini bahamit ya ko saw o ngono tako na may no akako kadi Maria Tatiomis Guntingan.

0: Pokinabaw, hasil tahun tahun badan, on sisam tahun badan. Tikit tanda koi sa tumi pun, jam kotu tahun pun minit dong subang. Aisa na subay, ikusari ban, bos kanazan, Sabah VFM. May kot finasi, aswao tamay mo.
1: Ya, tapi kong ave, pain tanto na po. Kasi ban, bos kanazan, may kot finasi, aswao tamay mo. O, migay din na bos ko di, timpo na ang takaw iti, timpo na kangan niya so, do, hoso nga vi notip iton, vahong padan, miyan pa iti hoso, manta di Lucy Sikwat, tamay mo ondom ko isya, tamay mo ondom ko, sutanon da hoso di Peter Sahar, isyaw no ginovon ko kadi Beatrice Ikol, hoso nga vi notip iton, vahong padan.

Ito pa ko kami damay ng cham ka to. Himong pa naman pat minute na nung sa Bob Dead pagunta ko. Mitya, paghuy na po po niya sa lahat. So, may ko po hide po humbuso. Iti gatang na gata. Ipinahabos o katinanan pumunan gata sa bamuntok tarao bay no. Tarao kay so ko duvong o pinom duvol. Iti buhan ko onom duvong ay bu duvong o pinom onom. Dali iti gatang na puhut gata na po nga opod linggit o pinom duvosin sa kilogram. Puhut gata opod linggit o pinom duvosin sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub grade kay so na po nga himolinggit vahusin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga 4 linggit duvo nga po ng 2 sin sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub grade ka iso himolinggit vahu sin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga 4 linggit duvo nga po ng 2 sin sa kilogram. Dadi itiakan talan grade ka iso 4 linggit vahu nga po ng 4 sin sa kilogram. Kantalan grade ka duvo na po nga 4 linggit tahu sin sa kilogram. Kantalan grade kaiso 4 linggit vahungo pa ng 4 sin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga 4 linggit tahu sin sa kilogram. Dadi sikalap na po nga sa linggit o pa ng 2 sin sa kilogram. Sikalap sa linggit o pa ng 2 sin sa kilogram. Dadi iti no o gatang do gata ipinahabos do ko tinanan pumunan gata saba montok tadaw bayno ko duvo nga pa ng duvo ditivuhan ko nom duvo nga ibu duvo nga pa ng onom. Dari hansan na no tahinasan do tabi na ngavi i mamutong gatak ya kiva dati no titimong o may di popondok dari yun no o gatang na gata montok tadaw bay no dari kopi po siya no suvab kumatambahot ngavi doid Facebook daw sa Bobby FM daw sa Bobby di katakadaan kumaday dia sun ay katli na may dia holiday maghihusi-husi daw pason dali may nakakasupan ko ay Maria Juhan China Takag Kasni Boyok Glinis Sipojol Andong Junis Slime Isabago Anthony Tay Victoria Ang Charles Loginon Ilusi Linda Liduis I Elizabeth Beth Sebagiti Jinam Tiansim Dorothy Fredeline Justin Tadius Mi Kafesta Jem Okujin Lucy Sebagiti biya pata ko Puan Chu kopi wasian Florita Losombom Laurentius Dorothy Fredeline omisiho nang aviriti magihusi husi da pason doid kasimba na to ko dong sa validity amid Facebook id WhatsApp da sa BFM mo katahodan kumada tambahot nga vi tamay man pada pobuso da pason sundong patudo ay sa po pambus pason tanaw may no nga tamay mo na pada po buso na pason doy da WhatsApp da sa BFM Megan Kazodi Maria Juhan kopi wasian i Florence Boyjol kopi wasian Malyaka i John Tati Malyaka i Floreta Kinajil Richard Binginos i Wilber Mantad Putatan i Joseph Potilu kopi wasian no sebab Helen Yong I Sebaguiti I so dengan I say datingan diti Asapo Yasam Asapo Yasam Hitid Limbahaw ka do pason diti I Sebaguiti I Red Devil kopi wasian Red Devil ayun sa nanong kikinungaw do tiya Sabah VFM bah kanaw mo mahi sa ginafong kinungaw to ko do ko sa mentali Steven Masil upos ko hangad ko pamagunan ko do pamagunan ko kadi Albert James Bandara